0: Urakoze mwana kunyibutsa reka menyeshe korale dutange itangazo samwe uziko umwana yanyibukije ibyacha giteramo bigatuma ndara ntasinziri kubera kuguma ndabitekereza ko
1: yo mugenzi nanje nuko ahubwo mbarira itarike nigari
2: ye Magenzi, jeo na umfiri jeo kupakera. Icho kikorani chate guwe na kurare kuzumu cheo kungara. Ndakizi, kizoba kuigene kire tujia mirongibiri ni chenda kwezi kumunani. Bibiri na mirongibiri na katanda tuyuma kanyene turimo.
0: Yo, bizoba bishushe. Inumbero rero icho kikorani. Bazoba baramutse bashira album

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Reka rero ndabashimire cyane amafaranga mbere ni yatuma abantu benshi bava mu bihugu byabo bakagenda hirya no hino kurondera ubuzima nibyo bamwe hari igihe baba bahunze kubera badafise umutekano aho bari ariko abandi nabo bagiye kuhiga ubuzima kurondera amafaranga rero niyo uyarose ubukwiye kuyakoresha neza kiganiro nabi wacu muraho numero mwakora ko mwayumvise kuri WhatsApp cyangwa mwandika ubutumwa bugufi ni 62 ubusa 6666 ni rugenza mbayiherezo ngaho kumva umu ndimbo bayisenga amafaranga.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Allo.
1: Allo.
0: Ni more.
1: Urashima.
0: Niko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Muri ko muvugana na Jerome ni muri village ya 5 ku barabara ya 4 muri komine ya Nyanga ya Kera.
0: Kaze je.
1: Urakoze cyane. Reka nifuriza akayabago umuryango wanjye turi kumwe nganga ku barabara ya 5 gira akayabago keza uza kubironkera mu kanya.
0: Yego.
1: Reka nifuriza akayabago ugenda bya Free Jams ari ngaho muri Mutangano uragira akayabago keza n'umuryango wamwe wayabirose. Reka nifuriza akayabago umugenzi wanjye Shemana Mesha kadandaza ngaho ku musanyi ku numero 2 agira akayabago keza n'umuryango wamwe wayabirose.
0: Yego.
1: Reka nifuriza akayabago keza Kizimana Obedi ngaho ku barabara ya 5 agira akayabago keza n'umuryango wamwe wayabirose. Reka nifuriza akayabago nziza bira hari ngaho ku barabara ya 5 bita mu kidibigiri ngaho muri village ya 5 agira akayabago keza n'umuryango wamwe wayabirose.
0: Yego wanyuma.
1: Reka wanyuma nifuriza akayabago mukuru wanjye ari ngaho ku barabara ya 9 muri village ya 5 agira akayabago keza n'umuryango wamwe wayabirose n'umuryango wiwe.
0: Urakoze.
1: Bamwe murakoze.

Haleluya. Haleluya kandi. Abane duje nizindirimbo canke nikore duduze ibiganza tubapepere. Imane bahetagire cyane. Ipyiza ryo birakurikirana. Reka twumve abaririmbyi begere ngaho imbere badufashe n'indirimbo y'ijana na 94. Ishengero duhagurutse turirimbye indirimbo y'ijana na 94.

Yesu ashimwe. Indirimbo igisami yacu turafukana icubahiraho muri. Wese uri mu ijuru. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Imereye ko dutambukire nge tubiganisha ngaha mu kiyange. Reka uwite kuhabwa icubahiro. Turagusabye nk'ishengero twese abagize ishengero rya kiyange. Hamwe n'abashitsi bamaze kutubyagiramo. Mwami twese tugirira imbabazi n'ikigongwe. Ha mu buntu bwawe nyena mahoro bwo bwuzura abantu bose bari aha hantu kugira ngo abakikije hano mwa kino kibanza bose mwami ubu butumwa buriko buraca aha hantu bugire kimazi. Reka uwiteka mana bari uza gukoza ikara ku munwa ugiye kuvuga iri jambo rya imbuto kandi rifashe beshi mu izina rya Yesu. Amina.

kubutunzi bundi. Yesu ashimwe. Hari n'abandi bantu bava ngo telefone y'umugore wanje ngo mpa ugasanga uri kurayiraba n'amatelefone n'amamesaje n'ibiki byose. Umugabo umugore nawe yakubita akajisho kuri telefone y'umugabo wiwe ayikubije akaca ati yene ko kanyandose ugatangura gusoma amamesaje y'umugabo ushike kukise imfizi kwitimigwa. Haleluya. Alo mbega imfizi irimigwa. Murazi impamvu mvuze gutyo. Imfizi yimigwa n'ijambo ry'Imana. Imfizi yimigwa n'icyo yagize gute yakiriye. Mbega mwaba mama mwe ndababaze. Ninde mugore yorereka umugabo wiwe ngo mbega ciye he ngo bimeze gute. Ego muri ya migwa 9 twabona y'abagore harimo umugore w'inderetsi. Umugore arereka umugabo wiwe umuramukirije umugabo ukamumarana umwanya wo kumva ikofe ryagushikiriye. Ariko kandi nta mugore yorereka umugabo kuko iyaja hose ntimuba muri kumwe. Si byo se mwabagabo mwe nagira ndababwire namwe ntivyo ukunda kurereka umugore muragumana se. Inyishu ni oya. Ariko kirereka umugabo kikarereka umugore ni jambo ry'Imana nico yakiriye muri we Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Ariko kandi kuri iki kintu rero kijanye no kugira ivyo twihagiye kuri bagenzi bacu. Nariko mvuga ko kijanye na telefone. Wa mugabo we ntukihagire telefone y'umugore wawe. Mukenyezi ntukihagire telefone y'umugabo wawe. Oya. Ariko kandi nagira ndababwire ngo telefone uyu munsi azana kubera byinshi uyu munsi ngo nyinshi ziriko zirasambuka kubera telefone. Wiki yago hagati yabiriwe na telefone. Mwanya wo kuryama ngo muruhuke wasubiriwe na rirara ku mitwe yaho muryama. Umugabo akajya amaraba mu buraruko undi akajya amaraba mu burasirazuba umwe wese yabunze muri telefone. Mana yanje ivyo ntibikwiye. Twaje kubona igihe twari mu vyigwa bijanye n'ingo n'imiryango nyene kubijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi ko mu bibanza bitanu twabonye telefone n'icumba cyo kuraramo kigize gute kirimwo. Ariko ugasanga no mwishuka wayibunze mure kuruhuke zimya. Haleluya. Ariko kandi telefone nubwo biri uko nimba taco woba telefone niki kico gutse ngo umugore wawe yayitoye kuburyo akora telefone muri twa. Yego biho. Hari nabagabo batumwe zizo canke nimba ufise najya amazi wuguru na mazi atarukire mwipfe none uzoba wungutse. Ariko kandi nubwo mvuga bazitwara muri toilette hari abagore sans telefone yayireze bafungurwa z'umuhungu wa mabu. Haleluya. Telefone ntuna kimwe wo kwihagira. None ikibire mwo dufashe ko nga umugore mu rugo yarigize umubose. Muri rya migwa 9 twarizumwe. Umugore yigira bo umugabo yakoze ati ni jewe umugabo wanje urya ntaca ashoboye nta nica. Ariko rero uyu mugore yigira bose. Uyu mugore ikibazo cejo cha ni uyu mugore araka yuko ivyo byose. Ibyinjiye he murugo nze guca kuriwe ngira ngo ari kuri akeye sinzi ngene no vyita. Ego umukenyezi murugo yabwirizwa kuba uwujejwe ibisohoka n'ivyinjira murugo. Yesu ahabwa icubahiro. Kandi na serugo nuko mwese murabazezwa bintu beza. Umugore wewe ni sinzi nshira kwa katuzo umugore mu byumve kuba yobajejwe ibisohoka n'ivyinjira murugo mu byukuri nivyo. Ariko kandi arafise umukontorora serugo. None rero ngo uyu mugore ugasanga ibije mu rugo byose bimuce ko mbega haja ngara mbega haji biki byagenze gute. Okay keneye kubiza naca banza kumuca ko ngo hewe ngo urumva rero ngo ndatanze ibihumbi bingahe kuri ntuzeye nokundi umugore agashaka yuko hare wewe ngo raporo yibi. Ariko mu rugo yamwe imbere uyu munsi bose ko muhindutse mwe Yesu. None ko umugore yavuye mu Imana wa mugore uko byogenda kose menya kuri wa kabiri mu rugo. Haleluya. Menya kugira kangahe kabiri si ngombwa ngo ukontorore umugabo kuva ku kambere kushika kuri zede. Ariko reka gukontorore. Haleluya. Icitondegwa birabereye ko seru gatagore wi nuku kandi umugore nawe yihutire gutanga raporo nanje umunsi byagenze kunuku ibyangoye byabaye ibi ibyanyoroheye byabaye ibi umunsi wagenze gutya aye hanyuma bihereko ibi byagoye umugabo nibi byagoye umugore bice bibi mitwaro kuri mwebwe mufuka ama mugasengera Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nuko ingingo yice vuga kubera wame wi

ikurikira ntuze wigere uhagarika kugira icyo ushikiriza ntuze wigere ureka kugira icyo ushikiriza uyu mwanditsi yatubwiye ngo ahubwo ni wiga kubikora kumara umuni unumye ntaciro ahubwo nico cica ukunuma gukomeretsa umutima w'uwo mwubakanye imana idufashe cyane ntuze wigere unuma mu mwanya wo kuyaga bagabo namwe bagore ubu nshaka munyumvire uvuga ngo mufashe umwanya wo kuyaga mugabo akavugana ngute naba igihe cyose aga n'umugabo wawe mukumva ufashwe ni wanje mpore mukunzi wanje ibyo bijya kuri mu gihe uzohora azovuga azoca abona ati ibi bintu naho ndiko ndabivuga umugore wanje ntibyamuguye neza kandi n'umugabo byumve igihe umugore azaba ariko arakuyagira hamugafata ingingo yo kunuma wumve yuko nawe azobona yuko ikiyago cyawe neza bizotuma rero ikiyago cyanyu cyonone ntuze wigere ureka burije cyangwa umwuga ukanamwumviriza ugaca ntiyagire n'ikintu na kimwe ugaca umenga ati genda nkaho nawe uravuze nkaho uvuze iki kumera oya kandi igihe cyose umugore wawe akurize kandi umwishyure umugabo wawe akuyagiye mwumvirize kandi umwishyure ntugafate umwanya wo burya ngo kunuma ngo ni ikigwanisho kibi cyane kandi cyica burya bagabo mu nyumva igihe cyose uzabona uri kurayagisha umugore wawe hamba ukabona arihoreye ibyo umubwiye byose arihoreye ibindi umubwiye arihoreye keba nayo halo muragaba kuko uzoza gusanga none se wasasa igitanda siwa sasa uzoca usanga yasasiye ku biziriko ava tuyu mugabo naho sha narakugwaye ndakugwara turengera ndakubohe ndakudunutse ngo ugende ngo ugiye kuryama kumba uryamye ku migozi aca kudadira kubohe hama aca gukubita kujya kukubita nk'ukubita inzoka zo kudunuza kandi wari uzi gushishura tu none ntazoba yawe uzoba aha se aka ko bimeze gayemu rero mugabo ntiwabona iminsi yose uri kurayagisha umugore wawe ukabona arahoza urafata iha kamama wanjye uzoca ubanza wicare ushishoze ati ni giki nakoreye umugore wanjye gituma ndamuvugisha ntanyishure ni giki nakoreye umukunzi wanjye gituma ndamuyagisha mu by'ukuri ntihagire icyo abivuze ko kandi namwe bakenyezi mu nyumva igihe cyose uzoganirira umugabo wawe ukabona arihoreye ntacyo abivuze ko rimwe kabiri uramubariye uravutse agaca yihora kihagurira ukira ntihagire n'icyo avuga yutuke banayo nawe uragaba kuko siruto umunsi umwe azokubongora azokumanyura tu nicyo gituma nk'abubakanye mu by'ukuri ibintu byo gutegana iminsi ibintu byo kwimbana mu mizi ibintu byo kubana umenga oya none nimba bishika mukaba mwoyaga ntimuhuze umwe akavuga wundi ntamwishyure mbega mu mwanya wa siporo isaba ko siporo ntigoye iki ngo hagoye ikirato mu mwanya wo umugabo ariko aratera ati siporo ntigoye umugore hakwitabiza ati hagoye ikirato agaca yihorera mbega iyo siporo izobandanya mwana yanje mbega ko mwarimu kazi yesu ashimwe mubyumva yuko rero ikintu cyo kunuma ni ikigwanisho kibi cyane hagati y'abubakanye bituma mu by'ukuri urugo rwanyu rutagenda neza bituma umwe mu bubatse abona yuwa atitaweho imana idufashe cyane ingingo ikurikira batubwira ngo iminsi yose vuga ukuri kandi mu rukundo ntiwibagire ko ibiyago byose bitegerezwa kwama birangwa n'urukundo yesu ashimwe cyane vuga ukuri kandi mu rukundo vuga ukuri kandi mu rukundo uyu munsi abubakanye ntabwo bakivugana ukuri pe ntabwo bakivugana iki ukuri kuko urasanga umugabo hari ibintu yagize ngo hari ibyo yibikiye hariya wabitse ibihe mbega igihe mwubakana ibyo wari ufise n'ibyo umugore yari afise mwarazanye muracanga nta byanaka n'ibyantuze wundi kandi nta mpamvu mugikunda ngo ni ukuri ngo nzagukunda ndagumana yanjye hehe ndagukunda nzagukunda nzagukunda uwakata utu tujambo mukazoduhera

Hari akantu nifuza kubwira abagore imbere y'uko ndangiza kino cigwa. Bagore, abagabo mufunga amatwi gatoya, ariko mbere ntimufunga amatwi, nimunyumvirize wanashaka. Yesu ashimwe. Ngirambwira aka kantu abagore. Abagore turamukanya ba mama. Ukabuzi kufise umugabo ukiritse. Nagira ndakubwirira ijambo likurikira. Munyumvirize, abagabo ni beza. Ngo abagabo ni? Ese mwonsubiriramo muta abagabo ni beza. Eh, gute rero. Abagabo ni beza muri izi nzira zikurikira. Abagabo badukuye muhira gahemwe. Mbega murazi kugwa mu karuri ico bisigura. Kugwa mu karuri byasigura umukobwa yabuze umugabo, maze ngo kera bace bamwubakira akazu k'icumba kimwe, bakazomushiramwo, hanyuma akazogwa muri akazopfira muri ako kaza kagasangukiramo kubera yabuze umugabo. None nawe umugabo yaguteye iteka, agukura iwanyu, ucuja ngahura ukuguru kukundi, ngo urumva rero je we wiki. Hello. Abagabo ni Yeze muramvugira mutabagabo ni beza. Eh abagabo ni beza cyane kuko badukuye iwacu. Ikindi naco. Abagabo ni beza kubera ko baduhinduriye amazina Yesu ashimwe. Atujya ni mukanaka. Mbega murazi ico naci ngene kivyibusha umukenyezi. Kumva ufise umugabo. Hari uwundi yamwipfuza yamubuze. Abagabo ni beza. Haleluya. Akandi nako abagabo ni beza kubera ko batuma twubahika. Buje umugore wa mukana kasubiramwe muti mukana akamwumve. Eh, ngujya ni mukana ka harundi yipfuza kwitwa mukana ka byanse. Abagabo nibe nibandega yemwe. Nibeza cyane Yesu ashimwe cyane. Ikindi naco abagabo nibeza batuma tuvyibuha baradusumira. Hallo. Abagabo nibeza bagira gute? Baradusumira kandi yo basumye bakaguhira siyo. Ukayiteka umwarurira ukamuha ibyo ushatse naja mu nkono kuraba ngo mbega mubona hasigaye ibingana gute. Hello. Ndasabye mu yemwe pepera abagabo mwabagoremwe. Hello. Abagabo muraho. Ehe, mbega ko mwari mukazi. Wow. None rero ndababwire nsubiriramwe mutabagabo ni beza ndababwira kandi kana. Muti ni beza cyane. Eh abagabo ni beza cyane kuko iyo tugwaye baratugwaza. Uraza umugore yugwaye ufise umugabo. Yo sheri ndababati yo ihorere ma ihorere mwiza. Hallo. Eh umugore yasamura itse tyekira kira kira kira. Eh ako nako kavyibusha umukenyezi. Abagabo ni beza cyane. Hama ikindi nagira ndababwire abagabo batuma baratuvugira narababwiye ngo igihe cyose mugabo ni wasanga umugore wawe kuko twarize imigwi cende y'abagore itari myiza twarize umugore w'ingwanyi a boxing wife uyu mugara kubwira ati jisho kurinda umugara utaye umugara na wawe ukura yo ntabirebire uyu mugore w'ingwanyi rero ni wasimba umufise muhira uziko amezuko ugasanga yatanguye kugwana mu kibano uzugwana ibishoboka byose umukureyo maze no wamushikana mu cumbo mu gati hewe wagiye kumaramaza kubereka imuce mubisubiramwe ariko wabanje kugira gute kumugwanirira abagabo ni beza kuko batugwanirira ikindi naco baratuvugira abagabo ni beza kuko baratwambika Yesu ashimwe cyane ndabasaba muduzi ibiganza mu popera abagabo yemwe abagabo ni beza cyane kuko baratwambika batuma tubegwa. Hello. Eh abagabo ni beza kubera ko mu byukuri nta kintu kihari kiryoshe nk'umugabo. Nta kintu kihari kiryoshe nk'iki. Nk'umugabo, mugabo araryoshe cyane kubera ko mu byukuri niwe atuma chaka kumenya ubuzima n'ingorane ibihimbaro by'umugore wiwe. Twarize ngo umugabo mwiza ibikorwa by'umugabo mu rugo, mugabo w'agaciro ndabivuga. Ikibanza n'amabanga ya serugo mu rugo twabanye yuko umugabo abwirizwa gukora cyane gose akakorera kugira ngo anezereze atuma beza umugore wiwe abeho anezerewe vuga muti umugabo ni mwiza kuko atuma mbaho ndyohewe Yesu ashimwe. Haleluya. Noneho rero munkundire ku kigwa cy'uyu munsi ndakirangirize ngaha ngo hagati ananye n'amahoro ibahezagire kandi twuba izina rya Yesu. Duhagaze dusenga Imana.
Mana yacu, mwami wacu, kandi muremyi wacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Erega turagushimiye cyane ko wabanye natwe muri ano masaha, ubwo twariko turigira hamwe ibyo tuma ingo zacu ziba amajuru mato. Turabonye yuko umwanya wo kuyaga ari ntasubirizwa mu rugo. Ndakwinga inzu witeka Imana kuri zango zasambutse. Bamu bagore n'abagabo batakiyaga, wongeraga mwamuvugurura ingo zabo, ube hagati yabo, ibyari binogo bizibire, ibyari midugu bikurega mwami, ariko kandi bya byatandukanye byigize kure yabo, wongera basubize ku rukundo rwabo rwambere uzobukwa. Koze ndakwinginze uri imana ihambaye, uri imana yatanguje umujyango wa mbere, ndetse imana yashingiye urugo rwa mbere. Ndakwinginga ngo wongere gushingira ingo zasambutse mwami uzobukoze. Ndakwinginga ngo uhagararire ingo z'abakumenye mwami, kandi uhagararire n'ingo z'abatarakumenya. Reka babanye nk'abagore n'abagabo, Kristo Yesu bahe kubana koko, umwe wese ashira mu ngiro inshingano z'ubuzobukoze. Zigikundira n'amahoro ivyo tuma tukugororokera, ndeta n'ugiye gukurikira ko ga mwami vyigwa bigiye kubandanya bibaravyo duhana n'imbabuntu n'imbabazi tuvyambaje mwizina rigororoka rya haleluya. Ndashaka kuraba mbere mukanya wose tumara uwo babira ku mutumire rero n'abatari aba abizera, mubwire abasore n'inkumi baze kuko ejo nzobigisha kuresha. Imana nyina amahoro ibahezagire mwizina rya Yesu.

Hallelujah. Ejwe bamake naba papa turabahombe umuntu wese akureho ikintu ciwe azovana ngaho ko je wakibanye naragakuye nubwo kubitaga crende ugakubitira umugabo nani sivyo none ko naki wanje ha matura bashimiye ko mwadukurikiranye reka dusigare turinde programa ziri nyuma tuzirinda nituze twumve korani yo singazi icuri hangirimo

Nchuti bagenzi baradiaga kiza ndabara mkije mizina ryumwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro abo nibande kuri mikro mukaba muri kumwe na Pastor Nshimirimana Dieudonné. Nayo mu buhinga bw'ivyuma tukaba turiko turafashwa na mwene data Ntisinzira Ferdinand. Uyu munsi tugiye kwigira ku musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana. Ariko imbere yuko twinjira mu kigwa nyezina mu nkundire tubaze duce bugufi maze dusenga Imana. Uremye wacu kandi Imana yacu, wakoze cyane kutwongeye ikindi gihe cyo kwiga ijambo ryawe. Turagusabye ngo umwemu wawe yera abari watuyobora muri byose. Duhishurire ibyo tugomba ko mu izina rya Yesu. Amen. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana. Iyi nkuru tuyisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, ariko kandi tukongera tukayisanga no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Ni nkuru y'umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasoda ijana ariko atavuzwe izina. Ni inkuru yabereye Kaperinawumu, kimwe mu bisagara byo mu Bwisirayeli. Kaperinawumu yari hafi y'ikiyaga cy'i Galilaya, kandi mu gihe cya Yesu cyari gisagara cy'ubudandaji. Aho niho Yesu yaje kuba, ahatangurira igikorwa cyiwe ndetse ahakorera n'ibitangaza byinshi cyane. Matayo igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 16 n'igice cy'9 umurongo wa 1. Igitangaza kizwi cyane Yesu yakoreye Kaperinawumu nico gukiza wa muntu yari yaramugaye bazana ku nderuzo, bakabanza gusambura igisenge cy'inzu ngo bashyikire Yesu. Yesu nawe mu kumukiza akabanza guharira ivyaha vyiwe. Mariko igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12 ni Kaperinawumu nyene aho abantu batangajwe n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase nk'abanyabwenge b'ivyanditswe, akahakiriza umuntu yinjiwemo n'impuhwe mihumanye. Mariko 1:23 kugeza kwa 10:27 akahakiriza inyonko inabuko ya Petero. Mariko 1:29 gushika kwa 34. Kandi insiguro yo ku musozi w'imigisha nayo ikaba ni insiguro nkuru muzo Yesu Kristo yashikirije, iboneka muri Matayo 5:1 kugeza kwa 12 yasiguriwe hafi i Kaperinawumu. Nagitangaje rero kubona ko Kaperinawumu yanditswe kamajambo dusoma muri Matayo 4 bw'igihugu cya Zebuloni n'igihugu cya Naftali, ahereye ku kiyaga hakurya ya Yorodani Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bari bicaye mu mwiza babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gitutu cyago umucyo urasiye kuri bo. Ariko kandi nta n'igitangaje kirimwo kubona harageze igihe Yesu aririra Kaperinawumu n'ibisagara byari bihereranye nk'uko tubisoma muri Matayo 11:20 kugeza kwa 24. Havuga hati, unatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi kuko batihanye. Atuzobona ibarakora zinu, uzobona ibara Betsaida, kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro ni Sidoni baba barihanye kera, bakambara amagunira bakisiga iminyota. Ko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira gahengekezo ku munsi w'amateka kurusha mwebwe. Nawe Kaperinawumu, mbega uzoshyirwa hejuru ushike ku ijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu kuko ibikomeye byakorewe muri wewe iyo biba byarakorewe i Sodomu haba hakiriho na bugingo n'ubu. Ariko ndababwira yuko igihugu cy'i Sodomu kizogira agahengekezo ku munsi w'amateka kurusha wewe. Uyu munsi tuvugana, Kaperinawumu yahindutse ikibanza cy'iratiro aho abantu amasinzi n'amasinzi bajya kwirabira aho Yesu yahora yigishiriza gusa. I Kaperinawumu rero niho uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yaba. Uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ntiyari bwigera abona Yesu, gusa yari amaze kumva inkuru ziwe, kandi yari yarizeye koko ko Yesu ari Imana, maze ahera ko yizera ko yoshobora no kumukiriza umushumba wiwe. Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabijana yari yaramaze gutsinda ingorane y'amacakubiri kuko yakunda cyane umuja wiwe.
nk'uko muri Matayo 8 umurongo wa 6 abivuga, akaba yita umushumba wiwe ngo ni umuhungu wiwe. Ibyo biruko mu gihe abashumba baba tarabaroma nyabuna baba ari abantu baguzwe ku isoko bagafatwa nabi cyane nk'inyamaswa. Yamara urukundo uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasoda yakunda umujya wiwe byaragaragaye cyane ubwo uwo mushumba wiwe yaragwaye, yamwifurije gukira atakaramwazambira maze atandukana n'abandi bantu bo mu gihe ciwe bafata nabi abajya babo. Mugabisha w'ingabijana yarafise ibintu byinshi byari kumubuza guhura na Yesu. Igihugu ciwe cy'amavukiro, imico y'iwabo, ikirere cy'ubuzima cyabatandukanya, akazi ka misi yose n'ibindi byinshi. Yamara ibyo byose yarabivanyeho maze asigara yita Yesu ko ari Imana atabariza umushumba wiwe yaragwaye. Si ibyo gusa, Luka tubwira ko n'imbere yaho uwo musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana yari yaravanyeho inzitizi zose zamutandukanya n'ubwoko bw'Abayuda ku buryo yari yarabubakiye isinagogi. Mu yandi majambo, yari yaramaze kwemera ko idini rya Kiyuda liruta idini ry'iwabo. Ku Imana y'Abayuda ariyo Mana y'isi yose, Imana ibereye gusengwa na bose ko ari Imana y'Abisirayeli, maze biramuhimbara ayubakira ingoro i Yerusalemu. Mbega ingene byari bihimbaye ku Imana ibereye gusengwa na bose ari Imana y'Abisirayeli, maze biramuhimbara ayubakira ingoro. Mbega ingene byari bihimbaye! Mbega abantu nk'abo uyu munsi boba bakiriho! Mbega inyubakwa z'Imana zikeneye ubufasha bw'abantu nk'abo zingana iki! Uko biri kose, hari undi musoda yaba muto cyangwa mukuru ariko yumviriza ubutumwa agiye kugira icyo akoze kugira ngo yubake urusengero rw'Imana nk'uko uyu musoda mugenzi we yabikoze. Uko biri kose, hari undi muntu yaba muto cyangwa mukuru yumvise uko abandi bantu bakoze atitaye kwishengera arimwo nawe agiye gukora nk'uko uyu musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yubakiye ingoro y'Imana Abisirayeli, kandi Imana igiye kumutumbereza ahari bikorere. Imana ihezagira abantu nk'abo batigera basinzira batabonye ko inyubako z'Uhoraho zubatswe kandi ko zishajije. Ibikorwa byanyu si iby'ubusa mu mwami, bihora byibukwa bikazirikanwa. Mu bisanzwe nta migenderanire yari ihari hagati y'Abayuda n'Abaroma. Abaroma niwo batwaza umukazo Abayuda, ariko muri uyu mwanya ni umusoda w'Umuroma umugabisha w'abasodijana aje kurondera ubufasha ku Muyuda. Ibi birasobanura ngo Umuroma aremeye kuba munsi y'ubutware bw'Abayuda, kuganzwa n'amategeko agenga Abayuda, kandi uwo musoda w'Umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana nta kibazo yari afise kuri ibyo. Yari yiteguriye gukora icyo cyose Yesu yari kumubwira. Yari yiteguye gutanga ikiguzi ibyo musaba cyose kuba yotanga, yamara umushumba wiwe agakira. Mbega we muntu nyumvirizi, mbega wumiye ku cyubahiro cyawe, mbega uri umusirikare, uri umupolisi, uri iki? Ni iki kikubuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe? Umugaba w'ingabijana yatahuye yongera yemera ko Yesu ari Imana, maze ntiyifuza kumuhanga amaso nyabuna. Yatanguye arungika abashinga ntahe b'Abayuda ari nabo bakuru b'ishengero ngo bamwingingire Yesu aze kumukiriza umushumba wiwe. Abo bashinga ntahe bashitse kwa Yesu bemeje ko uwo mugabisha w'abasodijana w'Umuromani abereye kugirirwa neza nk'uko yasabye, bivanye n'uko akunda igihugu cy'Abayuda akaba ndetse yaranabubakiye n'isinagogi. Uko bigaragara, abo bakuru bo mu Buyuda bari baramunzwe n'amacakubiri ku buryo bari basigaye bayagira icyitwazo mu kurondera kugirirwa uko bashatse. Yamara Yesu atitaye kuri ayo majambo, yafashe urugendo aragenda. Ageze mu nzira n'inkuru yumvikana mu matwi ya wa mugabisha w'abasodijana ko Yesu wenyine ubwiwe yiziye.
umugabisha w'abasodijana yongera gutuma kuri Yesu ubugira kabiri amutuma kw'incuti ziwe ati ntuze simbereye ko winjira mu nzu yanje. Uyu mugabisha yarazi neza uwuje uwo ari we koko, ngo babashinga ntahe babwira Yesu ko abereye kugirirwa neza, wewe nyabuna yavuze ko atanabereye. Matayo nk'umwe mu bari kumwe na Yesu atubwira ko Yesu yakomeje inzira, maze umugabisha w'ingabo ijana yumvise ko Yesu atahaye agaciro ibyo yari karavuga, nyabuna yahavuye yihagurukira wenyine ubwiwe ariyizira, maze abwira Yesu amaso mu yandi ko bitabereye ko Yesu yinjira mu nzu iwe. Mbega umutima wo kwicisha bugufi! Umusoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'ingabo ijana yaratahura ubukene bwiwe maze akizigira imbabazi z'Imana. Ntiyigeze yishimira ukugororoka kwiwe. Nyabuna yaje asaba ubufasha ngo ijuru rimutabare. Yaratahuye ko Yesu ari inshuti ya bose, akaba n'umucunguzi wa bose. Ntiyamwizera nk'uko ribitangaza gusa, nyabuna yaratahura ko ari we mukiza w'ibyaha byiwe. Uko ni kumunyabyaha wese yarakwiye kuza kuri Kristo atari kubigira ibikorwa by'ukugororoka twakoze, nyabuna kubw'imbabazi z'Imana. Nk'uko Pawulo yabyandikiye Tito ati, ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza, itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyago bwa kabiri, ikadukirisha guhindurwa abasha namwe mu yera. Uyaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tubabaragwa b'ubugingo budashyira nk'uko ivyizigiro byacu biri. Tito gice cyaho cya gatatu murongo wa kane kugeza ku murongo w'indwi. Uwo musoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yagaragarije Yesu kwizera yari afise mu kumubwira ati, fa kuvuga ijambo rimwe gusa uraho nyene utiriwe uraza umuhungu wanje acakira. Mbega ukwizera no gutahura uwo Yesu ari we! Umusoda w'umuromani akaba n'umugabisha w'ingabo ijana yarizera ko Yesu ashoboye gukiza umushumba wiwe, ariko agasaba ko atorinda kuza mu rugo iwe kuko atabereye kugirirwa uko kose. Niko gusaba ngo Yesu ategeke iyo ndwara igende. Yisunze uko igisoda gitunganijwe maze abwira Yesu ati, je ubwanje ndi munsi y'abaganza, bampaye itegeko ndaryubahiriza uko barimpaye simingitanya. Yongera ko kandi ati, nanje ubwanje ndi umugabisha w'abasodijana, wontegetse wese aranyumvira ndamubwira ntigenda akagenda, ndamubwira ngo garuka akagaruka. Yandi majambo ukoresheje amajambo y'igisoda yoba yamubwiye ati uwo mbwiye ngo akurupi aba yayigize, uwo mbwiye ngo shiti fasiare aba yayigize, na integrale arinda gukora, namubwira ntiruringi akaba yabikoze sare kramasyo. Kandi arabandanya ati, none wewe komanda w'ijuru n'isi, wewe wategetse ngo umucyo nubeho ukabaho, wewe wabwiye umukuba w'amazi ngo uhore ugahora, wewe uhoraho ubikora, uhoraho ubirema, ntiwobwira indwara ngo igende maze ikagenda. Bwo Yesu yumva ayo majambo yaratangaye cyane, maze ntiyabigira ibanga bitangariza abari aho bose ko atari bwigera abona ukwizera kungana gutyo muri Isirayeli. Ibi bisobanura ko uyu mugabisha w'ingabo ijana nawe yemeye ubutumwa bwiza bw'ubwami, nawe aremegwa mu bwami bw'Imana. Birasobanura ko isezerano Imana yahaye Aburahamu mu itanguriro 12 murongo wa mbere kugera kwa gatatu riti, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe, abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi ko muri we wariho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha ryari risohoye akadome ku kandi. Pawulo mu Bigalatiya 3:5-9 agira ati, ibaha mwemu igakorera ibitangaza muri mwege, mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa by'ibyagezwe canke nuko mwumvise mukizera, nkuko Aburahamu yizeye Imana akabiharwa ko nk'ukugororoka. Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera aribo bana ba Aburahamu,
kandi vyanditswe vyabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wewe niho amahanga yose azohega umugisha. Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Umusoda w'Umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana yagaragaje ukwizera nk'uko Aburahamu, maze nawe abiharugwa ko nk'ukugororoka abumwe mu bahungu mu buzukuruza ba Aburahamu. Yesu yongeye guhindukirira Abayuda arababwira ko bazobona benshi bava hirya no hino mu buseruko no mu burengero bakicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bw'Imana. Yamara abana b'ubwo bwami bobo bahindiwe hanze mu mwiza ahazo bamarira no kuryanya insya z'amenyo. Yandi majambo yagaragarije abashinga nawe b'Abayuda bari batumye ko bari mu bukene ntangere. Bo bari baje bavuga ngo uwo musoda w'Umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ko abereye kugirirwa neza, ariko we waje ati wapi si mbereye. Ariko nanone akagaragaza ukwizera kurutu kwabo. Hari abantu benshi uyu munsi bameze nk'uko abo bashinga ntawe b'Abayuda bari bameze. Bavukiye mu ishengero, bakurira mu ishengero, biga Bibiliya na mwe mu buhanuzi, bamenya integuro z'ishengero uko zikurikirana, ariko bakaba batarigera bamenya Yesu ari we ngo bamwakire nk'umwami n'umukiza wabo mu buzima bwabo. Ariko nanone nk'uko byabaye ku musoda w'Umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana, abandi bavukiye mu muzima giza bakuze basenga ibigirwamana by'ibishusho bibajwe cyangwa bibumbye, bakaba bari mu isi batagira Imana rurema. Ariko umunsi wose umuco wo mu ijuru wo barasira, bakaba biteguye kwemera kuba abana ba Aburahamu mu kwakira no mu kugendera muri uwo mucyo. Yesu yongeye kandi kubwira wa musoda w'Umuromani akaba n'umugabisha w'abasodijana ati, genda ukwizera kwawe kukubera uko, maze umuhungu wiwe acakira muri uwo mwanya nyene. Bagenzi, Yesu ari hafi cyangwa ari kure arakiza. Uko yabikora akiri ku isi n'uyu munsi niko abikora. Niwe komanda supreme w'ubuzima bwacu. Ntukemerere Satani kwa guca intege ngo uri umunyabyaha. Niwo kwegera Yesu. Mubwira uti niko ndi umunyavyaha ariko narakijijwe. Zaburi ya 37:23-24 hagira hati, yintambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba nazoshika hasi gose kuko araho amuramira mu kuboko kwiwe. Imigani 24:16 hagira hati, kuko umugororotsi niyo yogwiheta ngabo ndwi asubira kuvyuka, ariko abanyakibi bazogwa mu byago. Mika 7:8 nawe akavuga ati, yewe mwansi wanje ntacu nyitamba hejuru ninatemba nzovyuka nimicara mu mwizuhora hazombera umuco. Hora kandi uvuga nk'uko Paulo yandikiye Timoteyo uti, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje kuko yanyiyumviriye ko nduwo kwizigirwa kampa ubusuku, naho nabanje kumurogota ko no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarize.

0: kuko Barutimayo nawe yaranse guceceka. Akomeza gusemerera avuga ati, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Uko tubona muri Mariko igice cy'icumi ku murongo waho wa 46 geza wa 52. Yesu niwe muco w'isi. Muco w'isi wakira buri muntu wese. Yesu niwe mwagazi w'intama kuraho icyaha cy'abari mu isi. Niwe muhongano y'ivyaha byacu. Ngo ariko si ivyacu gusa n'ivy'abari mu isi bose. Icyamuzanye ngaha ku isi kwari ugukiza no kurondera icyari cyazimiye. Kandi umunezero wiwe kwari ukubona ivyatakaye vyongera kugarugwa. Icyo ndakwifuriza ni ugukira mu izina rya Yesu. Kindi nkwifuriza ni ukuzokwicarana na Aburahamu, Isaka na Yakobo mu bwami bw'Imana. Imana ikurinde kuzoba mu gitigiri cy'abazokugaranirwa hanze mu mwiza bahekenya insya z'amenyo. Musirikare mupolisi unyumva. Mbega wumvise abandi basirikare bagenzawe. Ndagusengera ngo umere nk'uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasodijana. Dusenge Imana. Mwami Imana yacu, urakoze ku kigwa cyiza wemeye ko twigira hamwe. Turagusabye ngo uduhe kumenya uko uyu musoda w'umuromana akaba n'umugabisha w'abasoda yabyifashemo. Duhe kumenya ibyo wadukoreye byose. Uduhe kugendera mu byo wihanikirije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na Pastor Shimirimana Dieudonne. Nimba hari icyo mubaza cyangwa mwifuza kutwunganira, mwotwandikira kuri WhatsApp ku nimero 79 38 783. Cyangwa mukandika ubutumwa busanzwe ku nimero 61 27 45. Cyangwa mugatelefona kuri iyo nimero nyine. Mani bampezagirire kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.
1: Abo ni bande?
2: Bara abantu bameze nkatwe, bava amaraso nkayo tuva, baheme imwemu nkizo duhema.
1: Barasonza, baranyotegwa, baranezegwa, barashavura nkatwe twese.
2: Bamwe babaye abahizi mu kwizera, abandi nabo babaye inkozi z'ikibi zikomeye.
1: Ariko ibyo byabaye kugira ngo bitubere akarorero.
2: Kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe.
1: Abo ni bande? Ni